Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wabulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju konju manju konju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Nenga waliwo okukkaanya okutuukiddwako wakati w'abasuubuzi abaafiirwa emmaali yaabwe mu mataba g'omwezi ogw'ekkumi
1: last year
0: mu mwaka oguwedde ne woofiisi ya Sara Minisita ku by'ensimbi obuwumbi 20 ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mubikkaanyiziddwako mulimu okussaawo akakiiko akagenda okakasa amannya g'abantu abo abali mu lukalala lw'abasuubuzi abalina okufuna omusimbi ogwo munne zino zigera bayambako okubanga bazzaawo ebintu byabwe ebyayonooneka
1: kimukugundi sente ezo ziruddeyo sigamba nti eziriyo
0: mwaka tubadde tugera mwaka mulamba
1: sigamba nti eziriyo naye tetumanyi kigenda kubeera mu ggwanga Uganda kubanga abasuubuzi abamu bwebawulira nti no emmaali yaabwe efudde abasinga bamanya bamanya nti kituufu tugera kuliyirirwa oba okujja obuzi batuwe ssente kumbe mulimu ezimu ku conditions ezirina okuba nga zigobererwa oyagala okuliyirira oyina tini namba kw'obadde osasulira omusolo
2: ogulaga nti ali munnayuganda emirimu gibadde gitambula ng'osasula
1: n'omusolo kati abasuubuzi abamwako kaabakuba
2: babadde bayita mukamooli
1: olinga alina akaduuka ke abadde atunda busimu busimu bwonna nga kituufu bwaweddewo abadde atunda ngatto nga zonna engatto zonna z'abakoze ki
2: naye nga bw'alaba bano ab'omusolo nga abadde andabye
1: abadde andabye
2: nga yekweka bwekwe
1: abamu nga baddira luumu emu nga baddira ne bagala bapangisa balandondi babala bapangisa baabwe kati jjukira waliwo nga mu kibuga osiŋŋana lumu emu ng'ekolebwamu abantu bana
2: buli kisenge waliwo maali ya mulala
1: si buli kisenge lumu emu
2: anti
1: bagipatishoninga ne bateekamu obugundi nga
2: upadooka ng'eringa woodi y'abalwadde
1: otegeera so kati waliwo obumu ku bukwakkulizo bwabateekebwako nabo ne babutya ekirala kyekimu ku bizibu era ebyensibi wano mu ggwanga Uganda ojjukira ekyali mu kutema abantu ebijambi yene waffe erwengo nga bagamba okuliyirira abantu nenga ataba tafiru wabantu ya dokumute ya denge wote babu na budana
2: ako mebali ya mali
1: atebe bagala balie katibuni muna haba mwabe rimbi kamubino na chichi tutobude mungi nyoka mbecho kwema kuwa bantu
2: sengi na balaba kongoli yali ya jakora neba mutemele wa mukama wate mukama waka ntule kagende uwe
1: ene kagende uwe
2: ukanga uwe. Ina family na haba aneri
1: ojegela soka nne chino osingano mutu nga tafiru wanga kwea de akantu wake chikume bwekati
2: bagezi gezi
1: nenga atebe bamuku bagala ukuziko lachi
0: okuzili
1: abaze chiko okuzilia
0: burundi nyo
2: olina no musanga nga atude mu ba promoter nenga tategekanga yo ya de chivulu cha abana
1: ya de nigi na
0: ya de nigi ngeri sije babite
1: ya de nigi na yali kuchala na sababu bamwe ku magezi
2: bantu bali
1: amali bamwe buzi zako
2: bali amali abalala
1: saba ntu bali bagala nyo kulira mu mulyo so ne kino ye chimwela kubirese abasubuzi baffe okubantu bali dofu na akasente kan wadengo boli yao ate muri mu banda fa bali mu bweta avwenyo bwana mu mtu ebintu ya guwao banke mubanja abumbu wale medwa na ukuzaba na masomero kuporo paka na kati abalabaziri kabalabafa
2: ndi abantu kati chichiti chogami timubele na obu wandike obu kakasanti nsasulabu lijo dandilo di wangeli siti zizi no otegedu kwenze nsasulira changu hirabali na mwababa wa sento kakasa
0: ilanga saba mini saba subiza mwikisi bili bagina kwa watanso kuwa takunsi mbize
1: atusabe
0: Bazewe bintu byawe muna ebyayo
2: no. Atebu ayogiranga atali mu muntu wa wansi kulaba nga ayimuka.
1: Nega pozi bane no bululu okudamu okubala bana banabba bululu. Simanya
0: abawa aba.
1: Walo polling stations zitagwa. Watandi so tunakulwa jjo.
2: Na bali byeko ko kunanka ne ku mutimbagano bembadde ndudde okulaba. Nti nga bana abaliyo balala na bali balala nze bulijjo waliwo bishimanti nabo bawa ako.
1: Bantu bawa. Leo tu agala basa bakuli kaba tujja kuito kujejeka muri yayi bakita kujejeka
2: otyo
1: waliwo muntu gwolaba nga yasoka ne yekwa yeye nyine nga akimanyi yali mu kalulu akasokedera nga ne kupoli nga kutambula atambula ne babugamba wano totagala
2: tewali kalulu
1: tewali kaluluko nato tabujja na agenda nawo abagulio gwasoka ne gumusinga na piringa nego bale katulu waruwa abantu bora ne bali ko bana baba bera ke babega bana ba
2: wabalia
1: wamaba atuba ngo muntu obuleba ne bana damu direction tajja kulya
2: bana ba juwaddo muliro
1: nebo ba juwaddo muliro ko baba chente
2: balira ko
1: ebya mufuze mulibo lola ba muntu nga bamuwaga muntu mukuru nenga bali mumufura chisekererwa
2: oli kazito muwa abukadde bubiri bana obasobola
1: waruwa mugwe bane njo kwatukeriza ku pole
2: ah muleke bajja kulogera bwerere
1: kama nokungo bero bwerere
3: Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo
4: Muzukuru mulala mulala
5: Tulala jajja
4: Ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
5: Jajja nsonga yange
4: hey.
5: Eri kumulimo
4: Omulimo gubade kutia
5: Wali waka neiba kanfuki dechizibu Akasajja kakera kumariri okugule duka Na ye jajja wekari gulabu wekati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
4: Kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
5: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobu wade nga tekari da kumulimo Nze chenja gala
4: Muzu kuruwa manyage yani
5: Bamu itasemu juu chali sijajja
4: Takati karubuno buwa kunaba kumacha
5: Eee
4: Usabebu lichimucho ya gala
5: Kale jajja
4: Kale nunze nungwa kwa buka omulara
6: Jajja
4: Muzu kuru
6: Usanze
4: nunate nungwa kwa buka
6: Angamba denda vya banna Jajja
7: Wanji
6: Webali nye mirimo jionkolira
4: Osima
6: Abantu vonde na batu ula kumfeti
4: Na kugame nsonga buwenzi kwa tamu
6: Jajja na kulete dene chila mochichi No?
4: Hey, we, wow.
6: Hey, no suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
4: echibitu chako mewa
6: chari diyo mudunga kumina satu december
4: muzukuru
6: wanjija
4: tukenda kudamu la Stony Gardens mujita gardeni
6: tuda yo kula Stony Gardens echijabu emi kubionko le de
4: muzukuru
6: baja kunte geranti nze semu juu chari sisi saga
4: kwazi muzukuru kwa semu juu chari
6: jaja muzukuru onela
4: bade nesha zechenda
6: chichati
4: wabade wana kazi kazi kakaboru mamido wano
6: otyo
4: musemu juu abagize mukokota
6: wana
4: Ama yembe kanga ite gakomeo
6: Gakomeo jaja
4: Jagalo
6: jetu digide jaja
4: Wata nabuno obukoyo yobono gendo yongeronyo ezi Ondeta desute yoke na mchibitu ngendenga na nyenga Lubo wanena mzinda kamba ite badenga
6: Aga kuno gene mwempimbo Waku abuse
3: Chibitu cha radio kubwa 25 Yoga yoga
8: When Jesus say
3: abasomera ku Kakoma Secondary School eko Kirakai wamune Body of Governors batesetese ekijulo ekyokujja kuzemya kankaga ngesomero lino lisomesa abaana b'eggwanga ekijulo kyakubira wonga 19 omwezi ogw'omwenda omwaka guno kuma polifotero mu kibuga Masaka kusawa mwendezo olw'eggulo ensimbi ezinava mu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall kusomero ngekirabo abasomera ku Kakoma SS kibatonedde somero lyabwe ngaliweze myaka nkaaga kalino ba obis ne ba ogizi abasomesa abazadde abayizi wamu n'ab'emikwano kuna mu abagaliza Kakoma SS ebirungi musabiddwa okujja okwetaba ku kijulo kino tusanyukire wamu nga tuddiza Kakoma SS etoffaali jjukira nti kino kye kijulo ekisembayo mu bikujjuko ebyokujja okuza emyaka enkaaga kalino olw'ekyo tusibwa omukisa guno ogw'okusinkana banno bwe mwazirunda n'abakukunavu bangi abaneetaba ku kijulo kino okwetaba ku kijulo kino abakulu emitwalo 10 buli omu kape emitwalo 18 abayizi emitwalo 5 buli omu songa te meza ya mitwalo 5 birangidwa Dr. Isaac Kansereko Chairman Organizing Committee Diamond Jubilee Kakoma SS okumanya bisinga okuba ku noti 752 333 398 oba ku noti 552 nyamukaga noti nyamusanvu kati okugula wa akaunti endala kikuli kumpi awo ngokozesa Palo Bank Zero Flex account osobolera ddala okwegulira wa akaunti endala mbagirawo awatali bukwakulizo awo wenyini ku simu yo ngosinzira wonna w'obeera oli nyumira okujja sente ku akaunti yo ngoziteeka ku simu yo awatali kusalibwako yadde 10 okusaka okukebera okumanya sente mmeka z'olina ku akaunti yo awatali misoso gyonna ate nga tebakuggyako sente zikuuma oba okuddukanya akaunti yo kati osobola okuterekana okusindika sente wamu n'okukola bizinensi n'obwesigwa ng'okimanyi bulungi nti tewali misoso gya sente gikwekeddwa gigenda kukokojolwa ku sente zo z'olina ku akaunti kubanga bw'oba okyalina obusobozi obutereka okukula olina emikisa mingi egy'okukulaakulana jjukira nti bw'okula ne Uganda ekulaakulana downloadinga app ya Palo Bank leero ogulewo Zero Flex account mudakiika budakiika Palo Bank grow prosper Palo Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10 Magumba Orthopedic Center endwadde za magumba n'emigongo bazifunidde ekikolo n'eddagala bakulongoosaako olina ekisipi amagumba gasesetuka ojjanjabya omugongo ebbanga ddene naye guganya okuwona weekwata bakuguba amagumba Orthopedic bakujjanjabe bajjanjaba n'obulumi bw'ennyingo abakubwa stroke kiyita okusanyalala oba okugongobala era nga balina ebyuma byonna ebigenda okutereza namwe abamenyeka amagumba gumba negagana okuddawo okuyunga obulungi atenga mukyalina obulumi kale mujje mujjanjabwe muterere atenga basobola n'okusanga waka wooli Magumba Orthopedic Center basange mu kibuga Masaka roundabout ya Soweto ne Senyange opposite ne Stirland Tube bakubire ku noti 758 999 999 oli mulunzi wa nkoko za nyama oyagala zikule zigeje atenga tezirwala lwala tukuletedde ekipya bw'okozesa Fat B Meat Booster ebisolo bidya kitono bikula mango bizitowa atenga tebirwala lwala teka kilo bidya za Fat B mu mmere gy'omaze okutabula olabe ebisolo bwe bigejja amangu Fat B aziza olusolo bi wolundira atenga bw'omugatta mu mmere y'enkoko z'ennyama ne mu mmere y'ebisolo zigeje ne zikola ennyama musange mu Container Village mu kibuga Kampala ne mu maduka g'ebisolo gonna okwetoola eggwanga esimu noti 3 295 Fat B, let it blow it as.

0: Radio budu kuhuli, radio iyo muntu wabulijo, mwebali nyo mwebali lidala, mwebali kuilanga ate, mwje kumideko, mwebali kuilanga ate, muuliriza, yenze tamkede umbalu, nente kateka ya sports analysis, atebe naba mfudeo ye timu iyo, ya serukeira inajo kutambuza, paka wali kusawa zigenda kubeli lidala nya, eza macha, aguru na kuruwariru. Newcastle, yakubidda bubi nnyo ku Elland Road zabadde goozi nnya. Kino nno kiri eri amatiimuzi gonna agaagezaako okubira nga tegakyusa mu bazannyi ne mu batendesi. Matiimu matono nnyo goyinza okuloza kuko agali obulungi. Ndozo yinza okuloza ku ttiimu ya Man City ate nga nabo tukiikiriza nti performance yaabwe tennaba kubeera nga ennyikira. Tena wakumanga ate yetololera wamu ye club ya Manchester City. Amatimu zokuli Aston Villa. Amatimu zokuli Newcastle. Amatimu zokuli Tottenham Hotspur. Amaklabu wago tuga tunuliranga gigamu kuma club. Giwandi suwide okweta bamu kufuganya. Wanga benjogira mukweta bamu kufuganya. Gai nzo kuwanga sige gagendo kuangule chikope chechariji. Na yate nga gagenda kweta ba mukuvuganya okwechikecha waguru gagenda kuteka wembera na damu kuvuganya okwechikecha waguru botumbi yangeli club ya Newcastle je yakubiddwa kubanga ekisoka nti ama club gano gata abasambi ataga mu mukuta abasambi ne gachusa na batennis ne bajja abapya kati club ya Newcastle njago kutegeza kukonti omutendesi yaliwo Eddie Howe musajja watu yavao ni agendo kwela nga atavao obuli yao ngebibye ebimu abikumide mu buwanguzi era nga timu eno ainako wajita dena dala awenja uro ye club ya tuna ye club ya Newcastle era njago kutegeza kuko nti agendo kuvao season ewedde eya 2025-2026 timu eno nga timu ya Newcastle nga jumaze chifeche 12 akome ku 5th round ehikope checha echa FA Cup then akome mu semi finals ze ehikope cha League Cup UEFA Champions League nga akome ku round of 16 chokabiri abiri mu ena 2025 at least club ya Newcastle nga jiwanguza ehikope checha League Cup fenna tubijukira ekitegeza nti agenda okulaba ngensonga zitagala ku timu ya Newcastle na sala wazite aziveko era naziva ku timu ya Newcastle kati omutande simu kasera kanu bila bimu kaga bila bimu sanvaliwo ye Matias Jaiso aina binje byokola aina binje byokuteka teka club ya missing abasambi atebo nzo kuloza ko konti bantomo ye musambi Anthony Gordon ye musambi Sandro Tonali ye musambi Bruno Guimaraes abasambi abo bali batambulirwa kensonga chokate nga wakaita season ngabata domu sami Alexander Isaac anagenda kutimia banafa ba Liverpool. So olaba nti mukuzao bagi zako. Ni hate mkutapo mubasambi wewa zao. Tewali musambi ya kilikinze ngawe basinga kumweta aga. Mukasera kanu kutimu ya Newcastle. So timu weli. Gambi befana njiza kama timu zokuli. Tuna motispa. Bata demu msimbi baguzaba sambi. Ama timu zinga Aston Villa. Initada haba sambi wenzo kuanguloza kukonti mantomo wa dengo mtendi sasiga deo. Tuna motispane chini nchiba inanti wa mtendi sewa mazako season. Achari wo echitege zanti. Ainu kuwanu kulaba nti at least vya ebitambulo vimu kasera kanu. Binu kuwiranga tebi tambula mungiri jasingo kubanga vietagam. Kubanga timu tena teba goro yuna. Ne yaka na timu tena teba goro yuna. Yaka conceding gozi tanu. E ina draws bilim games esembi yeyo. Badamo kusamba timu ya Aston Villa. Uvoli yao kugemu jibaino kwele angate mnuli yako nugeza kukwele angate baku asaga nye songa goe na omrunja uliriza eyo muntu wa ulijona yenga ama timu zagu fena getu uo zanti matimu gantomo matimu gamani matimu geta mamu kufuganya binzo kubanga birunji sibiru unji ate binzo kubanga sibi angu jibali ukulaba ntisizon egeza kukwele angate etambla yenze tamkedo malun kwa gali zama cha malunji timu ya seru kira keje kungeyo.
1: Sim, sim. yabade sports analysis. Sports analysis. Wano program sedukera. Mungu wakati musawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sedukera. Nestani Biki Bank. Lwachiwe kuyanira ini mpamfu ne mpapule nyenji. Nga toso blo kunyumidwa nsasuleri kumiwende jawansi. E yesi kikatenga nyangu. Katichikole kuspidi. Nestani Biki Bank. Downloading app ya Stanbic okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga star bidi mwenda not hash oba chalide chibanja www.stanbicbank.co.ug okutandika lero Stanbic Bank edunga mizwa banking kule ya

0: kuwa kasetu wano tukubuza akabuzo kangunyo fenga tukuyira ajukani sign big bank nungamizi wa bank nkule ya Uganda ngane nsibizaba kasoma zikumi wa deposit protection fund okutuke la daku mkade kume bula ambila nkule nubu kwa kulizo
1: biko vede wa
2: baba webali nyo webali dala ujio kumilake umutu wa bulijo kansu vidente bulichimuchi liburundi we wawo tuagalo kwebaza gomulunji atuwe kumideko edanga tukutegeza nti gweye tage mirimo obango manyaba soburo jiko raja ya kakara munesimu uandike mwenda ambazi simu zino munange zitugendo kuwa tukugamba nti waliwe chifo chiruji karara ate ngachirimu Masaka wano munange tukugamba nti chigenda kubanga chigulau nechagala chitandike nawe munanga inobu manyirivuko mirimo jino betaga general manager owe chifo otegedi bakugamba nti nowe tagibu wango inobu manjirivu nepa pulanga togera echo chenyini cho saba betaga chef omufumbi omutende kuburunji munange nawe bakwetaga betaga munange ba manager bagenda okumanejinga ekinywero obajiite bara na yeri mchifeju chechimu munange bakwetaga betaga abaweereza waiter oba waitresses munange na mwe babetaga nga mwogera bulungi nga mulabika bulungi nga mwino bumanyirivu mu mbeere eyo kale no munange kifo kino bakugamba nti tugenda kubanga tusunsula otegedde nga tusunsula abagenda okubanga bakola mu mpapula za mwe ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwo kumi munange omwaka guno n'olwekyo tukugamba nti empapula zikubere mu nkwawa nango je wefunire emirimo gino kakati munna yatugamba tokumanya ebisinga wo osobola kuba ku namba ze simu zino ku note musanvu nya note abiri abiri mukaga chinana mutano ne ku note musanvu tano biri ana mwemu 15 ana mwemu keguli mulimo ku note musanvu nya note abiri abiri mukaga chinana mutano ne ku note musanvu tano biri ana mwemu 15 ana mwemu mulete mpapula za mwe munanga ate musunsulwe nga lumo gwe 10 mwefunira omulimo ogendo bawo bugago obwensibo
0: okay
3: kozi ko bambi abantu abawangalira mbizinga byessese basaba government basembereze kubuweereza bwensimbi baona okutambula ngende mpamvu abanonya sente ezo ensimbi zo kuola bana Uganda okusingira dala abawejjere government ezisa ku mukitongole kyayo chi microfinance support center MSC wabulo bwereza we kitongole kino banakalangala bagamba nti balina kusoka kubutambulira ngendo okutuuka wane waffe Masaka office weziri
2: kugamba zate kama atasobola zitandika mu ka business akati
4: tambulo
2: tindi kuteki dieri chimule
3: bateke office at least
2: afune wa sura
3: obasolo tandikira
2: baba
0: ono lubalu babu
2: sibyangu nayo mukama basasire kasita munango okusaba kwa mu mukutandisa kwe mulugunya
0: mukuyisizao mangu
2: meza ya bakuru inatuka ko ngabali abekyo kola munango
0: yawe mauli ya gale mu Uganda walio musubuzi Hassan Bulwadda juki anti ya wandikila presidenti nga ayagala bamukirize
2: otyo
0: akose kibanga izo jita Constitutional Square
2: otyo
0: abanye Kampala ndo za tumanyi nga ayagala bamuwewo agenda kukola wengeri ya solar plant nga ayachizimbe nga chiwakira okugamba kole ya sole yomulembe then okuzimba complex oguzimbe semachi
3: semazimbe
0: kwe gambu kula kula nyawo jebya gwele denga president ili na ena wandi kila menisa wa Kampala na ganti mkulu oyo songa zeziro zebweko
2: mbaba
0: denga tiabasu abantu abasinge special bandabi abu fuzi baga manti chinono chichamu kwe chibangi lizi chino za tuyo kula bani wafe Masaka kuliba Leeson Square walo wita usa wanga musambu wa unga bantu beba semu
2: wangu mwodeko
0: omuntu aina javu dano nye zomu ni mugu mubuze aina omuntu baba dagala Masaka muna mubuze
2: hava kufuna dagala mukatali
0: mdwaliro
2: musana mungi
0: musana mungi kati chimu kumugaso kwa Constitution Square
2: vivangirizi
0: chibangirizi yensonga yokubanti no abantu bajjane bawumulira wo
2: ya umuze ebirowozo
0: kusinga kibatunuli debo kijjawo bantu bawumulire wa
3: nacho kitufu
2: muntu ajja kusanga oli ku lubalaza lwa mukubenga mubi
0: nega juga te kifo kino kirudde kyatandika mwaka gwa 1903
2: kati bakijjawo bakitwala wa
0: baga kikulakulanya
2: kati eryo bagenda diko zaki
0: dige adi kunyonyo dige bagenda teka ugu zimbe sema zimbe
2: anti wabawone emikolo gya government oluse gibeerawo
0: otegeera

0: ndoro erange tugamba tuagala buli musubuzi buli akola aberengo mulimo gwe esio ne gumanya olinga atinzire naga ndetera ebyennyanja mina nobimutwalira omutimbagano okukozesa
1: tengo kwaisa nyo engage tutulira wano nti tetuina bulungi wifi mpeza internet na ye kati tujata nikojikozesa tuzeye nga tukolera o business zafe nga tufuna bulungi empereza
0: we wow MTN kugamba tukula laini bazigabira nno nabwere kumara kufuna laini eyo genderawo ku bando bei dondoro oteke kumutimbagano gwo buza ku mwami
1: wetumide yona jari just since ilokole mitumge
0: na mozana nekenda mutana ko moza tano radio buddu radio yo muntu wabulijo amazija okeza no pondoka e tuli katale wano ku super munange mu kibuga Masaka eranga wali wa busuzi abenyanja abenko koko ngabazitema bote bibifi omugante mera kuota ntemera ap munange ne werira ate ku nkoko atasobola jigula namba sebo tate linya dia
2: amanya kange nzemo go selector man
0: Javuga eranga isetambogo atugamba nti omutimbagano gwamukolera debya nagwano kakati mbogo ekigambo bei dondoro waliyo kiwulizeko
2: nkimanyi bulungi sebo
0: kitegeeza ki
2: bei dondoro kugamba ekintu ekyalayise nnyo
0: ekyalayise nnyo
2: nti osobola okufuna siringi lukumi ne bakuwa bando zinga kikumi kiramba
0: batuweera nno bando bisatu otegedde mbizi bisatu kinkumi satu ate batuwa BBM n'ekitundu nga tweyagala bweyagazi twagala okumanya mbogo abantu baffe bakubirize beyunge ku mukutu gwa MTN bakozese layisi atembayo dondolo
2: bonna mbakubiriza abakyali bonna beyunge ku mukutu gwa MTN batambulizeeko emirimu gyabwe bakwatagana abakwaniye
0: weewaawo tuli ku kyenda mu munaana kawumuza munaana n'ekyenda mu ttaano kawumuza ttaano radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo tuli ku super wano mukimanya akatale tebayita super ne bannabba ba MTN nga batugamba tukozesa bando bei dondoro owone okubbibwa weyagale ku mitimbagano ate nga bw'ofunamu mpamo erinnya
1: amannya gange nze naŋŋonde joani nansinzira wano kukimanya ku super
0: enyabo lwaki omulimu gwengege guno gusingamu bakyala
1: kubanga abasajja batitulawo nnyo nnyo kati abakyala olwate nyago omulimu gw'ebyennyanja
0: twazze ne siniya MC Madimbuko y'abakyala aba abaagala bonna era we munaaviire wano nga mukonekitinze
3: era mbalera mubuuza mukyala nga mulungi abasajja abasajja bajja kugulako ebyennyanja tebakutawaanya
1: bantawanya ne ninamu kasente kange
0: mbaba kakati wagala okumanya bwowulira ekigambo bei dondoro bwofuna ki
1: funa nnyama sanyu mangi kubanga kwensinziirira okusindika sente okusima omwana wange wasomera nfunamu nnyo kubanga wemba nkubira munnange airtime katono
0: ogira n'oteekayo oko ku byotunda ebyennyanja ku mitimbagano
1: oba olumuko
0: n'owanikayo abantu ne bakubira
1: ne bankubira nebajja ne bangulako n'okungulako ne mbatwalira n'obbatwalira
0: amina ati nno awo MTN wakugambira ati bei dondoro kitegeeza leisa asembayo
3: ate ekirala taddamu kugamba nti n'ogwolumu ateekayo
0: kikubanga ayinza okuba bujo ekimutawaanya nga intaneti ya bei katugamba nti lukwata nusu lukumi lukafuna mbizi bisatu oba si kyokwata enkumi satu funa egibbi namba n'ekitundu okikola otya beera ng'onyiga sita bbiri sita kikumi sita bbiri sita bbiri ash awo nojja kufuna ozokubanga oyinga ku bando bei dondoro ne MTN
3: weewaawo
0: mero pro

0: Ngaphakathi tulo jokes atletjela mix the mix. Ukunda tulo kuma. Ukunda tulo kuma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wabuli job. Bela mwegendereza anjo kweli ndasibuti. Bela mwegendereza wano kuredio budu. Nga kutusi wako abusa banka. Katimuli doko zisa debiti oba krediti kadi yongo gulechi ntucho na. Nosasanya sente ezili mumitwalo kumi na okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
1: Absa Bank, your story matters.
2: Gwagule chintu na dalanga jochigula togenda kuddayo mangu, bera mwegendereza nnyo ere chintu cheba kuguza ochekebe jenga tonna chiteka munsawo obanga tonna chitwala kubanga omuntu oyinza okulowooza nti aguzizza ngato kumbe nga guzizza biti abantu bafuukira ddala bajja kufera.
0: Bela mwegendereza wano kuredio budu abada kutusi wako abusa banka katibuli doko zisa debiti oba krediti kadi yongo gule chintucho na nosasanya sente ezili mumitwalo kumi na okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
1: Absa Bank, your story matters.
3: Mu Uganda NCAA bya magero vumbula sabuni ayoza owa blue magic agubira obu chafu na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye nechove chimala. Mugombu kungalozo. Atale kakao wake ni mumungoyezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic. Akole waba nafe aba bidko. Ngajira mkiremu ne grams olukaga. Ngata sangi wa mumaduka wona okwetolo le gwanga.
0: Ulimurunzi wanko koza nyama. Uyagala zikulezi geje. Atenga tezuluwa la ruwala. Tukulete dechipia. Bokoza safati bimiti booster. Ebisolo bidia chitono. Bikula mango bizito. Atenga tibidu wala luala. Teka kilo bidi ya za Fatibi mumene juma zo kutabula. Ula bebi solo buwe bigeja mangu. Fatibi, azizo lusolo bi wanundila. Atenga po mgata mumene ya nkoko ze nyama. Nemumene ya bisolo. Zige jene zikole nyama. Musange mkontaina village mchibuka Kampala. Nemumaduka ke bisolo gono kwete ule guanga. Esimu, noti musamfu noti satu. Bidi muendemu, emu muenda tano. Fatibi, let employers be Fatibi.
4: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish, Father Martin Sowanyana, Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya, Wamwana Sentebe Uluchiko Rutestesi, Deputy RDC, Matia Mulindo wa Kagugube, Baita Abantu wa Katonda Mwena, Ukunja mkuru wa Maguko Mujulizi, Bruno Seru Nkuma, Kusande Ngabini Musamfo Guwa Mwenda, Wenyini Kusaza Parish, Misa ya kutandika sawa sati na chitundwe zo kumacha, Nga tukulembedwa mumusumba wa fe, Right Reverend Silvarus Jumba, Umusumba wa Saza Lafe Diyo Masaka, Tugenda kubela ni Misa za Novena, Ukutandika nga kumina mnano Guwa Mwenda, Ukutuka Ngabini Mkago Guwa Mwenda, Sawa kumina mweza kaunges, moja tutendelezo mukama, nga tuita mujulisi wafe Bruno Serunkuma.
5: Mubiri abiri mwena mu Uganda, abantu abali mu mitwali ebiri beba fendwa de ezili naka kwate kumukenenya. Na ya ate mwana atu, waliwa abantu abali naka uka kareta mukenenya, ngabali mbula mwogwe ya Gaza, balabi kabulunji, wakubaba gobelele vila giro biyaba sawo, no kunye lila kudagala liyabwe. Okumirange dagala budirunaku, kia mbokuluwa nyisaka uka kareta mukenenya, okukakakanya. Budirwonywe lila kudagala liyo, okula bulunji emirimujo, nobula mwone bukubelele bulunji, anti obulamu bwo kwe bulino okutambulira taso

0: Gwa msubi toga muma nchisoboka achula bange chitasoboka chisoboka no ya liyo gwe gomba yaliko mkasera angawa kakunga bulichimwana batechigina maso na ye yalimira ku nechisoboka chisoboka chisoboka alima nafe ababidi kwe bateka mwensimbi
1: ubando chimanyi nchibiola bange bitasoboka matu atebi soboka katika nukeka nyome doka faka chisoboka mtukule tele mbozi ekwata kubulambu abantu abamu nga bebamu olusi bewe gomba ilanga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yali mubi nyo oluso kufana gana kona we embira joita mukati chisoboka wano kuredio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited haba kukwalira buto owafatuni golodi nebuto owafatuni supageti wamune sabuni ayozo bulunji atamuka owabulu majikira undale sopo bisange mumaduka nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga
0: Chisoboka ne Sivya Sabina chiri chitia
2: sina tabu gambo otia enako zina nti akakuba katonya
0: katandise
2: abali miera beyongero teka yensigo
0: bijja soboka
2: nembera yo buddanti nayo bajiraba tabange kuyisa bubi manye endabe kajola bike yo simanyi embera yo budde labikanga
0: why the weather is wizarding let me get out
2: Anyway, see, mkasura kanomero kuyinzovira kumuzo wa radio budu nga gambubula mbuganyi. Ndimule kwa sina mama, tata inzo kupatafa yobulunzi, tuga manti munange togwa mumanyi. Ebintu mbio labange bitasoboka, munange ndo bisoboka. Era mero mumbozi yolu alero nkulete de kumusajja gubaita Amos Nzei. Musajja munaswe gwangali ya Uganda, musajja muna business.
0: Nagaga.
2: Musajja mugagga nomero kubema mabega kao bagenda okubalirira ebyobugagga byalina angali wakati wa million dollars 2.5 to 5.5 kitegeza
0: musajja mugagga
2: abera ina mukaka sente ero musajja ono gwetogeddeko lero mero emabega kao abasinga obungi enaku zino mumuliranga ali mu nsonga z'ettaka eryetema angalo ali yaguza bannaffe ba NSSF Aba singo bunji ndoza omusajjo yo mumanyi bulungi era ngo omusajjo John yesenkulu w'olukiiko olwaba nannyini ba company ya Crown Beverages Limited ayekola ebyokunywa omuli Pepsi Mel era nga bavunaanyizibwa ku ngeri gye bateekateeka ebyokunywa obusaanikira amacupa omusajjo ono olukiiko olwo yesenkulu waalwo
0: yalukulira
2: yalina emigabo mu National Bank of Commerce nga tenaba kubera ng'etwalibwa Crane Bank mwaka gwa 2015 atenga si kyekyokka ye yatandikawo company enkozi y'emigaati eja Hot Roof abasinga obungi ndoza emigaati egyo mugimanyi bulungi kitegeeza nti mu nsonga za kasente amusajja atakaaba aina muko kutoke ebya ddala naye ngawe tugambye nti mulamu mulimu ebintu ebyo twange bitasoboka mero naye atenga bisoboka angojeko bino byonna byonna musajja ono byazenga atuukako wabula obulamu bwe yali atandika ate bwali bwangu yadde n'akamu n'akeddagala mero osobola okukkiriza nti omusajja ono yakulira mu mbeera ey'okubeera nga mulekwa olw'ensonga nti maama we yava mu bulamu bw'ensi eno ng'akyali mwana muto anamulekera taata we atenga taata we yali musajja mulunzi wante nga talina bulungi kasente ate yasooka okukola kwe kubeera nga mutabani we yamuguliranga enkoko ez'okulunda we yazirundanga najjangamu amagi ge yatambuzanga ku street okulabika nga agenda ogatunda afuna akasente ak'okujja mu school fees enkoko yabeeranga ne baganda be nga bayomba awakawe wajjangawo omugenyi nga basalako emu nga balya okukaka n'enkoko nga bazimazeewo ezaavangamu amagige yatundanga ku street bambi musajja wattu n'afuna ka school fees asobole okubeera ng'atambuza emisomo gye era mu kaseera ako nga w'omanyi abaana ababeera ababuyabuya nga bakyali baana bato yadde embeera ng'ambyewaka n'akyusizaawo obwongo n'agamba kati kye nnina okukola kantandika okubeera nga ntunda amandaazi nabuno obugaati bwe bayita bumwana akaaba oba obutegedde bulungi obwo aba abaana bwe bali obwo obugaati era yavaayoko n'ategeeza n'agamba byemu kwe bambi ebyamusikiriza n'okubeera nga bwe yakula n'afunamu kasente yakola bakery asobole okubeera nga afulumya emigaati egyo kyekyamuwaliriza kuba bwe yali akyali mwana muto yabutundanga obugaati obwo asobole okubeera ng'afuna akasente yakola ku mirimu egy'enjawulo mero ng'akyali mwana muto ku myaka 14 yali atandise okubeera ng'atetenkanya obulamu n'atandika okupoota baali bakola oluguudo olugenda olw'ekabaale ntungamu yomu kwa wabali kukube yungaba pota ngachari mwana muto ati yakoma kwebio yakola nevi ntuwe bila mpaka kasera wekatuka ya inao muganda we yali mchibuga na muita na mutuwala jiatandi kilo kubera nga kule mirimu ya chenja ulo chasi nzo kunyumira mero msajono yali agende Kampala osobolo kukirizanti yali taina sente zili nyanta ambule yangu wababasi mutuwale mchibuga tiyakola nafu na chirole chamu tambulize na kusatu
0: na ya jira kulole mchibuga
2: ya jira kulole na tambulize na kusatu ukuveka balo kutuke Kampala bambi msajja watu jitegeza nti mkubo ya mara mwaka banga silwa gamba nti obachi ente ya ina kasente so atu gamba nti bintu ebimu abietula bange bitasoboka muna ino bisoboka ya gende Kampala nabuli katite ya damabiga kwekubera nga mkasera kano ebintu bingi byakoze tu gamba nti abiola bange bitasoboka muna gendo bisoboka tomanya unako olwenchagu wa gendo kupira amo sinzei oyinzo itamu mbela jia itamu kubira nga atunza maji atunze mandazi atunze obugati obwabana byonna yabikola ngo kubira nga afuna kasente asobola okusoma kasera bikatu kebyo okusoma nayo ne bitagala so nasala wagene mu kibuga asobola kubira nga tetenkanyize mbera eyo mukama jia mfujira kedusu naberako ne chenja olo chabera eranga muganga line lya Uganda ya soko kubira ambassador wa Mauritius wano mugwange ya Uganda na kati ya Charlie so abiola bange bitasoboka munange no bisoboka era mu mbozi yafe atukuletede ku msajjo yugubaita Amos Nzei
1: kisoboka kisoboka kati nawe tugwa musubi tuwira likirira kade kono bulamu bwo bucuka okuva mu mbere mbi okuda mu mbere nunji uyo yabadde kisoboka wano ku Radio Buddu ngabadde kutusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera buto owa Fortune Gold ne buto owa Fortune Supergetti wamune sabuni ayozo bulunji atamuka owa bulu magic round ale sopo bisanga mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetolole gwanga owulirize kitundu kyokusatu kya The Mix The Mix
3: DJ Mel Pro on 98.8 FM Radio Boom.

0: agenda kudamba kukubiri tukubiriza abakyala n'abawala okwenyigira mu nteekateeka eno egwe banga abipinga bweyita mu bweti bwejjako bo baddemu bakukubiri banga kigeze sa katikatikati sawa zino okube buli maka ekibuzo kigamba nti buli maka gasalawo okulima emmere ey'okulya oba ey'okutunda tubuulire gwe mu maka ago ettaka muligabanyamu mutya era mutuuka mutya ku nzikiriziganya ku ki kyemuteekeddwa okulima enamba ey'okuba kedi 0323 200 724 bweyita mu bweti gwejjako babipinge bo babipinga bagenda kuddamu bakkubire eya ate bannaye kampani munagamba tebakubira kasimu siya olamu bakubira waneeno gwomulodi akaayi nembakubira kasimu bano olwaleero nkube kasimu akadi kanaazikiriza kale enteekateeka etusaba abaana b'obuwala nammwe abakyala mugyetabemu nnyo okulabika nga ate ensonga zammwe barabara masevu nammwe abaami tetubasuuliridde tubagamba nti nammwe mwetabemu nteekateeka eyo bulamu tabule barabara masevu wawuliriza olweri obuddu ey'omuntu wabulijo jese omulodi mwali mu nyumba omulodi sente azigaba gwaludde okulya sente y'omulodi tugamba nti ogenda kuyinga sitabiri emutaanu hashi okulabika nga ate nawe weerira ku sente y'omulodi banange sente gye ziri era akadi kanene abantu banyonyidde abeewangulidde okuviira eddala eri ku makya waliwo abawangudde sente ezokumukumu kusawa musanvu nengamba banaye banabawangula sente ezokumukumu kusawa musanvu bategeeza ki nenga kamba linde kusawa kumi nemu akawungeezi ze sawa zetulimu akade kaneno onyiga sita biri emutanu hashi londa kwena ambasato wele ekigambo mulodi oba olonda wenyini nyini atheni zanyo mulodi obubokisi obo buli buna obubokisi obo buli buna gwezanya ii teka ke nkumi biri zanya kati welire sente y'omulodi omulodi atugabudde omulodi atuwadde ku sente naffe tuyagale bulungi nyo nyini ddala omulodi waali omulodi mwali mu nyumba omulodi mwali mu kizimbe kabokisa kutusibako oku dynasty zanya kati sita biri emutano hash ku nsonga y'omulodi welire sente
1: ekibosi kya mukyakaze
2: natandika okusoma nga nina emyezi esatu ngenda okuweza emyaka ena nga mala PCV
3: ekyo tekisoboka naawe
1: ekibosi kya mukyakaze
4: nabba musomera kuma mu pifu
5: olongo oyina emyaka emeka
4: nali myaka 24
1: ekibosi kya mukyakaze kino kyekibosi kya mukyakaze wana ku radio buddu naba premier distillers abakukulya coffee spirit kakana baguletedde broadcast ma wine akokunywa kawo omu ate nga kalungi okuzama kati ebiseera bye ebyokujaguza binyumiddwa nga wenywera broadcast ma wine wamu nekabokisi zanya kati owangula omusimbi ku 12 zokka nyiga star 2 emutanu hash olondeko akabokisi akokusatu akaliko mulodi bw'omala olondeko akabokisi ko olwo bw'omaliriza otekemu piniyo wewangulire sente awo mu nfo kabokisi kakutuusibwako oko dynasty international
0: okay kwate ekikunya kyaffe ekya black skima wine okuvamba naffe aba premier distillers uganda limited tugambagira batoto ebyokunywa supermarket pabwe ebalakira bo bagamente bampe ku black skima ula mutambule mpolampola masevu kuwabuliriza olwediyo buddu ey'omuntu wabulijjo yes premier distillers uganda limited bebakola kokunywa kafakanyuva okuzama akalungi okuzama ate nga tugamba nti kawunya bulungi nyo ddala tekawunyisa kabi kasuka bi mukamwa era nga tugamba nti black skima wine ekyokunywa kinene kipakingiddwa bulungi genda batundi ebyokunywa supermarket pabwe ebalakira bo bagamente bampe ku black skima wenywere black skima black skima gwenjogerako yebera tatwindi beri ababari wansiwe miaka 18 fabasaze wo kunyana fetu nyewe bwendezo mulodi wali nyonyi tatatu gamati nyiga sita abiri emutano hash londa ko owali omulodi bo wali kigambo mulodi welire sente ezo sente je ziliza nya kati olabikenga tena welira ku sente ezo musawe soka ya program chakaze kuyo mtu wabijo radio bodo yes kaboxa kutusibako oku dynasty limited edanga tugamati arunga mizibwa national lotteries and gaming regulatory board enkola nobu kwa kulizo bigoberirwa wo ulide kigambo enkola nobu kwa kulizo bigoberirwa kitegeza nti biba byo dwa kubyonna obogere kuleka nga ate bisibwa mu nkola mbagira wo sente zijja kusimuyo zozanyisiza message zijja kusimuyo okukula ganti gwe muwanguzi gwe tulina olunako olwalero kale super bj uganda
6: super bj
7: dani yo manyi bino bibalanga abagole abagole abagendo fumbiriganwa byabagendo gattibwa mu chachi faza nalangira aline ekibalobera bano okufumbiriganwa oba okugattibwa aje
6: Efaza ina watu kana gamba waliyo ye nayi ne kirobera abantu bano okufumbiriganwa.
7: Kati twade tuli mu chachi.
6: Ndio.
7: Amsaje na waniko omukono. Na vayo
6: nga kirina.
7: Kati twade gedda obaya badda kirina. Kati oyawanisa omukono. Faza na asirika na mugamba sebo jangu. Msaje na vayo. Faza na mbuza buzibuchi. Na musaba kazindalo. Ni bakamuwa.
6: Mulujude lwa abantu.
7: Mulujude lwa abantu mu chachi. Omusaje na gamba faza. mwala wange buli jomu mula anganga agenda gatibu anga simanyi dini uche gamba checho mwala wange buli jomu mula anga agenda gatibu anga simanyi
0: omwala bikola mbuba obao tituwe wa
7: omwala tata we mulala tata omutufu omwala jabira mumakago tata amanyinti omwala wange kati kumbe wali omusajja omulala amanyinti mumakago agundi nazala yomwana wange yegundi
0: mama ya yenda
7: yee ndoza yakola obwenzi maka kati tuba tuli mchacho omusajja ngavayo ngagafaza bagala kutwala bintu mumaka machamu oyo omwana nzamu zala
0: mama omwana natuko okufumbira ngatamu gabanga watufu jabe
7: choka ne tata omwana ne mama nga mwebali mchacho omusajja navayo nagamba faza oyo mwana wange nagamba era nsikyensaba faza muko o agenda okutwala mwala wange bwaba mwali muno andabe nga tuvudde mu service embaga ina kubeera wange
0: natambula nagenda
7: omusajja omuzindo nagudiza faza nina da muntebe ne tulira kati wafa daniyo bobera nga gwe faza zako
0: njigadde embaga mbagamba egene maso
7: egene maso egene maso ewani tata w'omwana agamba ina kuba wange
0: omanyi kyo bali ko katwe wungu
7: nga yabadde mulalu nga alika akatali katufu
1: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier mistiraze Aba kukulia coffee spirit Kakano wakuletede broadcast ma wine Akukunyo kawomu atenga kalunjo kuzama Kachirisira bibi okujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zanya kati uwangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emotanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akaliko mulodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobo malirizo tekemu piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko dynasty International Esawa wana ku radio budu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu
3: Olwempereza lumamyo Omuchido kwa pogwa mwezo cha Ama yengo gona tugeti sekati Miaka bimwe tanu wedu
8: Ateno cha dala
3: Radio budu 25 Radio yomu ntu wabudijo Yeah. Ganu gema uli okufebwedwe gwanga wana ku radio buddu radio yomuntu wabulijjo
8: Chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tano radio yomuntu wabulijjo mauli egavudde bwerwa gwanga inze prosi kabanda na nyanze Bwetu andikila kwa wali mugwanga lia Japan Ministry by'obulamu tegeze zanga abantu abaweze emyaka ekikumi mugwanga eryo bwebasuse mu mitwalo kumi okusinziira ku muwendo eggwanga lia Japan lirina abantu abakuze mu myaka abasukka emyaka ekikumi abali mu mitwalo kumi mu kasanvu mu lukaaga mu nsanvu mu musanvu nga guno gwe muwendo ogukyasinze obungi mu nsi yonna era nga abakyala bakola ebitundu 88 ku buli kikumi akyasinze obukulu Mchala ye Kishimoto Fuyo wa miaka 10-14 asinzira mu kibuga kye Kyoto ate akyasinze obukulu mu baami ye Kato Hikaru wa miaka 10-12 nga asinzira ku kitundu kye Kumamoto. Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga lya Japan. Kenichiro Ueno ategeezezza nti musanyufu okubanga abantu beeyongedde okuwangaala era kino akitadde ku byobulamu ebirungi nga kw'otadde ne tekinologiya ali mu ggwanga eryo. Wabula ategeezezza nti kino kyandiba ekizibu okukuuma mu myaka egijja mu maaso olw'ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Abakugu bagamba nti abantu bano okuwangaala kiva ku bintu bingi omuli okulya obulungi nga kw'otadde n'okutambula n'omulembe nga n'abakadde abasinga mu ggwanga lya Japan batambuza ebigere oba okukozesa entambula ey'olukale okukozesa obugaali nga kw'otadde n'ebirala ebikuuma obulamu bwabwe. Eyo nga tuvuddeyo bo abagoba b'emmeeri babiri bakyabuliddwako amayitire ate abalala 23 bataasiddwa oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku tanka y'amafuta mu kagolomolo akahomoze. Bino nno bikakasiddwa ab'obuyinza mu ggwanga lya Oman ne bategeeza nti ekidyeri kino kyabadde kyakugenda mu bitonde eby'omwalo gwa Omani ku nkya y'olunaku olwaleero. Olunako rajo amajege guangali ya Iran gategeze zanti tanka ya mafuta ya kubidua na uluvanyuma neri okwe kwa tomo lido wabula bino biwaka nyizi dua amajege guangali ya Amerika negategeze zanti tanka eno ya kubidua amajege guangali ya Iran. Kuntandi kwa yomwezi guno era amajege Iran gavayo negategeze zanti waluwa ulumba ganyo wali bukole dua kuchidieri echimo abantu babiri nebalu sula mwaka banga baliba nansipe guangali ya Philippine elanga banona bo baliba goba babi dieri. Butuwa tuwe yonge deyo walimu guangali ya Colombia yaliko minister of nensi wa kunsonga zewe uwe guanga avunani duwe misange jenja ulo nga motu walideno guo kukoze sowubi ya FSA ya Laura Sarabia ono chiga mbiwanti ya janga tulugunyo mkoze yali alabidiro mwana we elana msiwa kono guo kubasente binobe na biali wa mwaka kwa bidi ya bidi mwe satu ama uli rugata niko kufuluma kumuchala Sarabia elana uluvanyumanale kuliro mulimo guo yali akola. Sarabia yono ya yali akulira abakozi kumulembe gw'omukulembeze Gustavo Petro era nalikulira mu mwezi gw'omukago gwa 2023 n'oluvannyuma n'alondebwa okuba minister of nensi wa kunsonga zebweru w'eggwanga wabula era oluvannyuma yawaayo okulekulira lwe okulekulira kwe olw'ebyo ebyali byogerwa newankubadde nga ye yeegana emisango gyonna egimuvunaanibwa. Wa myaka 32 y'omu ku bawabuza ab'oku ntikko abeeyali omukulembeze Gustavo Petro ng'ono yakulembera eggwanga lya Colombia okuva mu mwaka gwa 2022 okutuuka mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno. Okusinziira ku bali ku ludda oluwaabi bategeezezza nti omukyalo ono yatulugunya omukozi we gwe yaleeta okulabirira mutabanyi we era n'amusibako n'ogw'okubba ensimbi nga kw'otadde n'okulagiriza nga poliisi okumucyojjanya. Tova ku Radio Buddu gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga nze Pressi Kabanda na Nyanze.
9: Gigabada mauli okuve wedu we gwanga kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan Radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo
10: obumalirivu obuyiya n'okwewaayo

0: oba buli business independently kubate tuinayo tini tini eno ibira ya muntu omubira ibira mwagala ya muntu mwagala ya business kuna ko tujja kudda kema bega
1: ekibuzo ekyo kirungi ekibuzo ekyo kirungi nti nti kiyamba abantu okumanya ekisokera ddala waliwo abantu nga ina company emu nti Haji Umar and Sons nga Haji Umar and Sons nga ekola kubyemmere ekola tents e supplying emmere elimu catering elimu tents elimu decoration elimu music nga byona company emu yebikola ki
0: yebikola
1: kakati waliwo onaba wewandisa ojja kweteeka munti Haji Umar and Sons otekeyo tin number otubulire byonna byokola ki
0: services
1: zonna zokola ki zokola naate era kisoboka n'okuba nti Haji Umar gwenga gwe oba bananyini ba Haji Umar nga balina Haji Umar and Sons ne babeerako ne Haji Umar Construction Company Limited nga zonna zawandiikibwa za njawulo nti eno ekola bya kuzimba eri endala eri mu events management kakati era oli waddembe zonna zikola ki kampani zo zonna ziteekayo naye kati awo oba oziwandiisa bwe biziba nga certificate of incorporation za njawulo era oziwandiisa
0: nga kampani
1: za njawulo
0: Haji bwe neesanga nga already ndi registered natandika nze ndi wa event management supplying a tent na public address system kati ngenda okola nga ne catering eno naye erimu kasente ne catering nenjitandika naye originally saagiteekako eze luvanyuma ate nga mbadde supplying nayita mu supplying how do I go about that nzija ne mbaga nti Lawrence mwategedde nti teekako emmere awo akemmere nakagaseeko
1: kitoofu kakati bwebanga esigadde nga kampani yemu naye ng'egaziye mu buweereza bwayo nti ekola ebintu ebisingako kati ku bye yali ekolera okusooka wabeerawo omukisa gw'okuba nti owa updatinga
0: system
1: wali records ze tuyina naawe era kati ekiseera kino kyekiseera obo abo bonna bonna ababadde baweereza Bank of Uganda naye nga balina ebirala bibaagala okugattako okubanga babiteekako ba-updatinga records zaabwe ne mu system ne zibanga mweziri Haji
0: wano wemba muweereza obubaka buli bwe tugambye katugambye wabaddewo obwetaavu mu by'okuzimba obubaka mubuweereza bonna abali ku platformu oba mugandi awo bokka abate abewandiisa nga abazimbi bemuwa kubanzi njagala nzi mbenga newandiisa nga nga supplier we wa furniture kati mumpo obubaka nga mwagala kuzimba kudabiriza branches zammwe kati ngende ewo mukulu oli Dennis ya ina construction company mwende Dennis ndeta diru kati nze mugenda kumpanzi naye nze nange diru ngenda kujiingiza mu Dennis mwawule ogwo mukisa mugutu wawo ba bwebiba byakufumba tenda yebyo kuzimba tojifuna kali kati yako
1: Haji ekibuzo ekyo kirungi nnyo ekibuzo ekyo kirungi nnyo kubanga ngabo omanyi Uganda ya feno waliwe nakuzino enga engombo eyo kuyiriba ndoza mu kiretedo
0: ntyo nyagala muyiribire wadde ndiwe yo njiribire wadde Dennis
1: yo njiribire wadde Dennis kakati system yaffe ejja kuba nti ebyo byokka byogigambye byosobola okukola byekumanyiko nti byosobola okukola kyotagigambye nti osobola okukikola era tejja kukola
0: ki
1: tejja kukimanya kakati bwe tubanga tulina obwetaavu bwakuzimba abo bokka abewandiisa nti bazimbi be bajja okufuna obubaka obwo nti waliwo obwetaavu bwokukola ki
0: obwokuzimba
1: mpozi era Haji kyetwagala abawuliriza abaffe bamanye oba ne ba suppliers abali eyo nti enkola ey'okuyiriba nnungi naye ate kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'abeera nga akola ekyo kyayinamu obumanyirivu okusinga tulabye ebiseera ebisinga nga abantu bwafuna omulimu ate n'agugaba oba n'ayita omuntu omulala agumukolere nga oluusi tebivaayo bulungi era kati ffe naffe bwe tuba tutunuulira okusaba kwo

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebe bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Banai, enakuzino ebintu byatabuse Banai, ab'omusolo bafuuse ab'omusolo Business tezikyakola kugamba Akasana keekaka nako kalinga nti kawendule buwenduzi Kama muntu n'owulyanga enaku ekuluma kwezimula bwezimuzi Ebyetaagisa ewaka ebyo nabyo bingi kugamba
2: Ayano wawade wakavao nerandi rodi najja
1: Ngagamba ki
2: Ngagamba tumuwe sente z'amasanyalaze n'ez'amazzi
1: Ne? Nakamala okumuwa sente z'enju Nemugamba sente kandi nnoonye z'amasanyalaze Kati atazze kubanja
2: Agambe naku ziyiseewo
1: Ziyiseewo mmeka
2: Era yabadde abingamba wano nemugamba bw'anajjanja mugamba
1: Olwaleero lwakuna namuwa sente z'enju ku Sande Kati tenna wiki tennaggwako lwennaku ziyiseewo nnyingi
2: Tomo mani nti tagumekiriza naye ndowooza anoonya fees kati
1: banange nabo bakisusa bo balowooza fees entu zinoga ku miti
2: kati nowaawo aliyaga musazeeko oba naffe tagenda gatusalako busazi kati kuba neiba bagamusazeeko
1: yaga musazeeko
2: mbw aludda mubanjiza weeks bbiri namba alowooza nti nakozesa bya bwereere Agenze kuhulira nga alese bali ababikolako
1: Aha, neba musalako
2: Mumujeko Ana agendo okudda
1: Neba nangu bwana agasalako sijaga zako Ndaba na echi bachi musala Njage nangule richajebo Obanja kwegulira ka solar panel Nga nkateka kushedi yange waline kachaji nge misana Echilo nefuna omuliro
2: Kasobolo okugolola ako
1: Njazitu wala mubadogu
2: Ogwa anti nago kati mulimo mwati kati obeero sasudde
1: Ngolola za wiki
2: Anti yadaba dobi obo oba sasudde Naye wano twegololera Tomukaka
1: Kati na yechi mulume
2: Tongira tomukalubiza nyobo obo zina Muwe tugane kubera kumbira nyina
1: Mbena siganye kumuwa Naye kwe gama omuntu atagumiikiriza na ya atama
2: Bote bagumiikiriza bansabe
1: Atulanga kusula munju ye
2: Wali no kino kiwalache
1: Eee
2: Echabulu omusajja
1: Eee
2: Echamudibako
1: Eee
2: Chidi ane chikina gukira wano Oba chiba chiulira na nugu
1: Ali mu bintu bya kitaawe
2: hey.
1: Nomu gato nobera mu bya kitaawe Lwaki togenda mu byabalo
2: Nkugambi Naye Mukama akisisa
1: Adebo chitu ukano ne chisanga oba mwabakazi Kati n'obujja ne bukikwata mu mulina abasajja kyote kirina
2: Kifuuka ekirala
1: Oh
2: Nze bwaki nga nkitunuulira butunuulizi kuba nalowooza kiddamu tujja kuvaawo obubi nkirangira ate batugobe ogwo kijja
1: ntuobwesonyiwa bwesonyiwe
2: kuba kyogera bubi bannange
1: eh?
2: Kyagamba zino si za bwereere
1: hey.
2: mugende mu za gavumenti bwe ziba gye ziri
1: akinagguse
2: sigenda muzzaako
1: si za bwereere Muna kwa alabi ene duni yenu Na hebe vyo nabi babi akasera bigwa Kanda bebo ingata gata
2: Mugate gato ba wali mkubide na akasimu No mga amuze yencha
1: Kanda be Yenda
2: kukula kukubanga Yenzo kujera na fenatu kolanga
1: wako Kanda bebo ingata gata muwe Ate nange nda hebe ene gata gata Kwa nange chinu mabulikasero ukubeda anga Bagira wano baba isamu amaso Kanda bebo ingata gata Nafe tumalivize biafe kubavire kubanga nange ekyo kubera wano nga babayisaamu amaaso nange kinnuma
2: oba tebeemu madirisa oba tebeemu nzigi tunateekamu ebipapula oba amatafaali nkooye
1: temufaayo kangategatte
2: nkooye
1: kangategatte mbajje wano kubanga ate naalinda mumale kulwanirawo
2: bannange Muzayi ye yabadde ankubiddeko nga akwagala
1: Naye
2: ndowooza kageri gye ngenda ogendayo ndowooza anaabiŋŋamba
1: ajja kugamba yabadde neetaaga
2: ebyammwe byababiri yankubiddeko awo naŋŋamba mugamba ankubireko kati simanyi oba omukubirako oba engeri gye ngenda mu kyalo
1: kaakati Ene kali nja kulaba bwe ngendo chikola. Gwe bogebo otuka yo muzeyi mugambe nti werabidde tonangamba. Werabidde tonangamba kati
2: ze kamalo. Oba mugambe nti biwado yagala omugabi ngambe.
1: Aha mugambe werabidde tonangamba ne kya badde ayagala okukungamba achikutume. Kati nange bwe neetereza mukubire. Kale kakati akasente kano. Kano ka mukadde. No basa ya kano ka mukadde. Kano ka mukadde. Kirako akoka muwanga kake.
2: Ate ye muzeyi.
1: Kale muzeyi na muzeyi muwezi.
2: Bade maniti ebibyo bimalanga engeri
1: jaba. Ate chobora bante daye muloze za ko luvanyuma. Ekibadde ku mutima okusinga abadde maama bino basa ya maama ate bobo jimuwa jimuwe nga muli mweka babiri
2: okay
1: jimuwe nga muli mweka babiri
2: ayinza okuniga muzeyi
1: omugambe nti mutumidde
2: kale
1: mutumidde bonna bandabire kano kawe mu musajja mukuru nebyo nga bwe twabiguze bandabire
2: kale
1: nange
2: kamalo sigenda kusulayo sinza kusula
1: ate kati osulayo ndekerani
2: sisobola kusula yanti era n'abaana
1: kati otulekerani munnange
2: sulayo kati kanyangu ye bwangu yabadde nkubidde owa boda naye ndaba tatukoyinako ka airtime
1: owa boda aka airtime kwekali
2: ndoza mukubireko bukubize
1: munnange gwe wamala okunkuza ekyejo
2: ekyaki
1: ate kati nze nsobola okubeerawo nga toliiwo wankuza ekyejo ninga mwana muto
2: yuyo naye atuuse
1: ng'omuntu atakyamanyina wenteeka sokisi
2: jangwa situle bino buli
1: kimusanga omaze okukitegeka bw'oti
2: tulinayo olukoba mu agamba mbu obisi bakottiddwa
1: talina lukoba abagite
2: talina lukoba
1: waliwo olukoba lwa gundi lwa John
2: lwetumbabwanalusumule
1: kusikugogongenda
2: kuwa lwa John naye oluzza
1: olugjeko ku gaali
2: oba seekyo bw'onaabituusayo n'obisumulako ze ng'oluggyako ng'olumpandukuba ensawo sijja kusobola
1: kale munnange onoobandabira
2: kale oba mukwatire kasibeko
1: bamanyi babisi bagenda giteeka ku makomagulu abiri kale naye kamalo gendako wano ewa musajja mukulu ono
3: bannange naye gundi gwe ŋenda kukulaawa osusizza otegedde ŋenda nakwata endiga bbiri ne baziraawo kati naawe otandise mwe musinga neddalu kuno bwe mudduka oba bannange abaana bano lwaki tebakwata embuzi zaabwe ne bazitwala nobeera nga okobagana n'embuzi n'alinnya ne mukanya nemenyekeraawo okugulu gwe ŋenda kukutwala bakulaawe owulire eno yeetaaga ate yo kutunda kuba kati zisuse kino kiwogganira wano kino kiwogganira wano ŋenda kubatunda atya eri etaani alieti
4: tata
3: alieti nga nsanyise bannange bannange ndaba kuki
4: kunze
3: ndaba dugemwa
5: wanjimuzeyi
3: jangu okwakire kusenga mu ebintu kati era towulidde pikipiki
5: kanzije
3: ajangu waba okola ki bannange kubeera wano nsanyise okulaba munnange
4: kale taata
3: tuyingire
4: ate
3: gundi agenda
4: luge bireete munju bireete onyambiddwa mbadde n'abisitula ate gwe naye tosobola omugongo
3: ulo kati azimba gatanye be baagala okuzanya matatu ngaaki bannange
4: omwana omutazanya matatu
3: aliwo
4: oyo
3: nga bazanya nagasente
4: ekiki sente bazijjawa ze bateekayo
3: era wuyo mubuuze kasita munnange mutabani wammwe
4: tata naawe tokyayina busungu
3: bwaddatwazanyako
4: ku matatu
3: musabire ekintu eki babakwate babayole babatwale mumakomera
4: era kakati gwogenda okunga
3: nsasulamujjayo
4: kitaawe asobola
3: omanye emirundi gye nnaakavuga nti bave ku matatu n'alema
4: waligambye nno kitaawe n'ajjawo omwana oyo
3: ndowooza gwe nga bwozze gwe ssengaawe gwo gwanaalugira akafansonyi maama njogedde n'emimiro gyagala kuvaamu vu
4: matatu
3: nkutidde n'okutya lwabutakudduka tuyingire mwanange
2: Bana nawe bakulemye. Bo bakwasa bukwasa cheje kadulije bali bazukuru.
3: Mwenga te mwannema.
2: Ati mne ugo olabu kafetu wali ochari mwembavu.
3: Ba chiva kugundi mpisa ambi zebaina. Kupaka chijine misa ye mitabi ikirizi. To inza kumanya wabu jiva zaranyi na wewe isa.
2: Ati wabu ungo kukuba au wabu unga butuwali.
3: Teka mungjuba na abu tiri gugundi. Bana abu sene la murujia. Sia teka uunga buwange mungi mchisenge. Owuli.
5: Mchisenge?
3: Yee, wado ya gala kububa.
2: Ya butute mchisenge.
3: Yee, mutuwale mchisenge. Bana asene la keyo mpola. Kwate chisumuruzo, anti nchesiba mwono mchiwati.
2: Chichi.
3: Yee.
2: Ne mama ine chichi.
3: Yee. Yee.
2: Babi ba.
3: Yee. Abubola ba anti chini hava mmata. Kwa mwekenge rada.
2: Erade taa.
3: Erade nyabu. Yee.
2: Mulunji
3: nyabu. Osivyo tia.
2: Yee tuli.
3: Baliba tia.
2: Barunji.
3: Yee.
2: Mkosi
3: mwe. Mwekili munangu.
2: Yee. Oriocha no kuguru.
3: Kuguru kujia genda mpura mpura. Kuguru
2: terera
3: terera. Kati nsimba.
2: Yee.
3: Kwa no kutambula nituka wali kukubo nenzira.
2: Na yere kera we mbuzi zeso niwe.
3: Oh, bana.
2: Mbuzi zigenda kukutula.
3: Usanze ndi wano ndi mugambe. Njagala kuzira wabili.
2: Anti ulira. Neka kati baruge mwa babaru wachite bakuata.
3: Mubale tabule sato babuli devi. Ezimu njagala bazitunde. Era njagala kuogera na ye.
2: Mbuzi ziveko. Batunde. Hiyo ya kuwa lulane kube chibuwa kunguru. Kwa hali kukutuse.
3: Anti. Ah, embera yeyo. Mukali atia.
2: Tabade movie.
3: Nabadde njagala okwogera naye.
2: Anti, nerabidde naye.
3: Eh.
2: Omugamba nerabidde omugamba kubiri. Ne bw'obanga si kyamaanyi nnyo. Osobola okungamba n'enki mugamba.
3: Muko kale gundi yafe agimanyi.
2: Eki.
3: Bwe omanyi yampasa ki. Muko yampasa ki. Yangamba nti tolumwa nankani kuwagala mata. Tobulwa sabuni. Ekyokubiri ekisembayo. Nchitogana anga kumbulida wabango ine chizibu
2: kati wabado inamu e chizibu
3: ukari kwe gamba aine ngeri jaba dachi nkwalida uhulidi nga ngenda yo nye katika pichi ka gundi okupalwe kafa uhulidi faridi mbade sinada mu genda yo nye boba amfuga na antwara yo na ampa sente za zindese ne zindizayo uhulidi mkwe ante kakunanka ni ninga we Kampala
2: anti katio echiru obado ya galatio kukua simu munga ambachi
3: buli wiki abadampu haye mtuwaru kumi
2: katio wiki eno tu ya kuwadu
3: wiki wede shigenze yo uli katimbade
2: katio obado mkubirango munga anja
3: ikena bade munga amba tulabe kubanga ndudo kugira okugenda keri kumaduko okutotobaza kumumiro nawe bala bamanja bulala uli kakati ngenda yo bulijjo sijja kulimba kubanga bwabanga nankanya era naye aba mwana wange uli
2: anti kati tata era nga bw'ogambye bwoto nekyoka tukyogereko kubanga kakati tata banange omuko buli budde tova ku dduukali
3: Uyuhi
2: kitova kudukali, tova kudukali.
3: Hey.
2: Umuntu nebwaba ya gambo kuwa.
3: Kwa uli ya ye murugunya, neda.
2: Na
3: ya ati mwatu, muka makatondo ono. Nti abana boza date boba inzo butava mumpeke emira. Na yika tonda anziri demu, na mpo mkomu fufu. Uli di. Alingo mwana gwenzi ya muntu, mbwa njagara. Kama na nebwe roo, laba weme zizi ko.
2: Ati mpuliriza kutata. Olaba
3: tetuganye tawamwanjula
2: anti ulira naye okujja n'obeeranga buli buddo saba kino saba kiri osaba kiri nange kenyine kimpeebula
3: sabye nsabye wakumuliraano
2: banakumulirwano naye buli buko
3: anjagala olusya kubira
2: n'okukubira kituufu anti alabika kata anaakola ki
3: senta zimpe lewo waliwo olusirwenze kangira nanka nemoleka nga zigize ku simu n'azimpeereza
2: anti taata siga anti ozikuweereza abatalina bizibu tukyali mu muzigo naffe tetuli bulungi okubeera
4: obera ngolinga abanji
3: omubanji wacho kumire mpaji mchibira ya kugambie
4: nisa mwani ori mbera na ye
3: si ya kutunye
4: nisa mwani mbera mchibira
3: cheye murugunya
4: ta si gamba nti antunye nechi nutuli mkuogira konga bantu ntebio kubango jabu nikudu duka kuduka buo msaba
3: duwa chibu abanti chimu isa bubi
4: nikendere mkuu
3: duwa chita andro kinga kusimu nembera nga sisobola mkuu vila
4: tasobola
3: uwili
4: kati anata inzo kublo kinga na uwecho chiraba
3: hey.
4: Tasobola ne katinga
3: mtu omwete mwamudu lo kinga na bila nga tasobola kukubila ne nga tashikoda nga ku
4: tata bilo chino cha kulo uoza bulo uoza
3: kulo uoza chikuwa nsinge bilo uoza
4: omuntu anaga obaba naku obaba naye kale tetuganye tuliba naku na ya ataga banangi na wasabi zibu tata abandi wamukaza abandi azada abana baba
3: wasabi zibu
4: hundi abandi
3: we mtu we mwari muli na mkuzimba nyumbe na tila nukubwa ya ngamba damuko emikisajie yongera buwe yongera
4: wetoma
3: inti uliruwa mpate yongera muga ziiza nzabana bin nazala na muli nga bilelia bulija temuli mpe kemera katonda mpado muko atina yo ya galwa mungo beko
4: atendeke mbade manyero muko nze na muli
3: mpise mbize mwenyina anti ndekamwe ya galile mu kubanga yote chumumenyeza chisuka
4: kare mkubile simu na yo gambia wiki emu simanya buliru na kwa buli wiki haino kuwa simu kwa nazi kuwa ne simu okuba
3: ampa kuzizo gogira asoroza kuzizo
4: wakani ya tujitamu lafete tulibulu unji tasobula
3: kutukumamba
4: tata
3: kana kakutia kwa munga kafuru miaka zeyo kwa munga kwa mpadewe kwa munga
4: kwa kuogero
3: meja
4: kwa munga
3: kwa tuko kunenya ngoli tuwa tuwa mkago
4: sekunenyeza tata ndipo kugamba
3: kwa mutabani wangi na muzara
4: okusabiriza kusuka omusajja anaga na wasa bizibu onabo lya unga nkubiyeko n'omukazi omulala olwa atali wa bizibu
3: nze kitange
4: wa buli budde kusaba kusaba kusaba nange kenyini nange bampe bampe bampe omusajja anawumulira
3: akumula umula ki oli mutabani wange na muzala ne tukanya twogerezeganya bonabo zeyo mwaka papula kano kuliko bye yangamba bye neetaago bimuwe otegedde amakooti abiri ekkanzu engatto esobola okugendera ku gundi byonna
4: bi tata tata
3: togatwale nkae twalire
4: nsaba ompulirizeeko kyankugamba nsonga nkulu olina kunnemesa omusajja omusajja agenda afuna omukazi omulala olwokuba nti
3: genda nebalwewezanga omululu gwakusukka
4: sente
3: zampa zikuluma okufa
4: si mululu ate nesimu bwokuba bwoyitawo ku dduuka gwe woyagalidde nkusimanye enkalama
3: mugambe nti sinze nkudaala tukutende
4: naye tata
0: katubebere n'ababebere bebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere bebubebere mu program agafa ebubebere
6: ekyawuliriza agafa ebubebere wano ku radio buddu
7: tugunda tuuluguma
6: tugunda tuuluguma
7: tusindo goma tubwa tukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
8: defense mwatu usedda
9: kaya mwantu usedda wedda tuli inje gwe
8: na iba nanga kachiko kenina naba chana watamidedda
10: kati ate chichi tawanga miente tudia mkachiko sani nywedde na wechea
8: baba lola bali wa
9: kaya mwantu lola bakuda vido
8: eh?
9: Ya ata kudena mstensi ya tulime lede tumu wiki dao
8: banna chawa mwembele chawa wale ndo mfuna hizo mwakuteke kechi bitu chomu waka guno
10: chichi
8: nga baku zemi yaka abidi mwetano fetuli mitambo
9: tuonda wangi
8: tulimuchita uruzi chafe walikula stony garden
9: Hey,
8: eh, watu gando kubeda?
9: Banyangi, nakuja mwezi mekatu
8: wetekeke. Tukanda kubeda kuminasatu mwezi kwa antengu siye December.
9: December.
8: Awo wenyini watu gando kubeda. Naba charo mwini mwagua kusanyu sanuwa kubudabu dabantu. Gwe naba charo mwe mwemu gando kubeda.
10: Ndala
9: batsanja bebe bawonga bebo wa na yeke ya man na bachala inetima
8: ate chichi
9: wa mugamba tufuni ya tubu abatu buda buda na mfuniro muchala nga mukadde ate nange ndi mukadde mfunira kuchito
8: kakadi gogo kulaba nge byo kweli ndabiti taratibu
9: iye
8: ebyo kunyo kubela nga bibukala ne byo kulia
9: gogo gugo
10: chairman
8: wanji
10: chagumuwa
8: wanji
10: luli yafuka mu mpale na tuswaza kuchibitu
9: na mumba mwenge
8: na ye na mumba mwenge mpale yaliyeto yakitanga najiraba
9: bakira buyinzi
8: Defense
9: wangi chair
8: utaliko kugamba abantu
9: chair mani wogo kulanga gumpe ngusobola
8: ya kwangu kuwa
9: de gumpe kankulege mukatono shampolo
11: bashabo ne banyabo
8: olubalu olukola
9: kivamu
8: olubalu kola bulu
11: bashabo ne banyabo
8: eyo jawo maze
11: obonge ngenda kutandika kula
8: ne kuza mwezi na 13 December banna bagambe
11: koji chair ngambe tshiruda wera chadi
10: kuchitawu kulastoni garden singa 13 December
11: aya boss abanga abange
9: wangi
11: kugenda kinja bwenu Restoring Garden zinga 13 December.
9: Kakati atene mbwe njaga zaachi. Nanga chibitu atena wombogo lea na kwezechi. Kambomu gero ntegeri.
12: Chibitu cha Radio Budwa 25. Yoga Yoga.
13: Viper. Chitara. Get to see you. Virachako. Homeboy. Black Power.
14: Kumina munana, ngazi tungire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPL. Zi

kale no encha tulumbe tulabe lero singo ya fate wa decent VIPF demo omu ni VIP nda kuzinongefa mu game mu game mu game mu game uziwichi so VIPF demo game mu then akatambula game mu ebade over ya Carlson ne Forest Green surprising ino mpira muno gwachu se goes gwachu se mwemu mudachi kasatu gwabade guli mwemu nera ne kusikira kuti ono mandudi bamugas sigenda kupera nga ntunula bali ne bali Madrid Madrid si oh, Madrid biri biri nga wakulembede koko golo spiri kubwerere Madrid nedda nedda chiboko yange mulinye byo wandika bo wandika kati bambi abo sasi lilo mtu nga asibira ku chiyumba manyika kati okusibira kusimu che byambira

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Budati 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.